ti o ti olorun olorun ibise to fe mu opo nbe ko ja si bi aye nla ni bi ti ogun ti ma soro eyin to npo nbe oke eyin to wa loke ti o fe jabo o ya ninu adua oporan si olorun alaye lo nbo pe

0: olugbọn agbọn mi saye are sa je ki ngbọn mo gbọn loni mo gbọn lana emi na ko olodumare lo logbọn n lo loye e ku ojumo oni bi gbogbo te ba wa te tun tin gbọ e la loro tuni oro ebuko o oro egansiko ni mo fi n so fun yin pe bo me ni ba dara ka wi a ni fileke si di ome lomi o aye ije gaba familete ntuto e je ka wawo ebole ni ilu aje dibule e tun wo ki n tun tupepe oro sile e je agbe nkan ti asiwaju tun se wo se nigba kan aimo ye awon eniyan ta jateran ni kolopa rin ni gboro bi an ba nlo awon VIP fere o modun gbaran ati e wa da won to leye ki won o lu olopa momo yato sa won ti ko ye ki won o lu ati waju wa wo gbogbo oro yi pe kilo ti ye ko ti se je olopa to ye ko wa ninu police station ti e ki won o ma sise ti won bi an ba nlo na ti an ba nlo won lo bi an ba hanu lo fan bi moto mi ba nbo won ma lugi mo moto ni moto won ma ko eni ti nlo ni koboko leyin bi olopa ti nse ti e be ni mo po ma se ti e a dupe lowo asiwaju to wa fi ofin di won pe ki kaluku pada saye dipo oru awon won yi won wa yan awon civil defense ni posi en ba mo po ni to fe lo to fe ma tele nka ko lo gba civil defense awon civil defense na tun wa wulu fun ilu ajedubule wa lorilede wa nbi debi pe gbogbo bi nka alumani le wa wa gbogbo be pata ni won fi won ha si pe ki won ma so be ba si fi nkan so ole o ko lo ni gbogbo ta won ta ni lalumani le nla won ka ba nko lo se golu ti won wa lo ni ka so ni aba won opolopo nkan mi ti won ji ko lo be e si so pe bol asiwaju osise bo ba tun wa fe sise nko olopolo pipe lo ma bi batu mo gaji bo se ba orilede iko lo se wa mo ni sin yin boru aje wa ti se kura tetele ti gbogbo wa wa kawo gbera bi oko panu mo to debuso ti o le lo mo se olugun mi tun ji ojo to nu ba ro ri jinle asiwaju mo po le di be mu n lo fi gbe si minister interior to fi nje kari gbogbo re mu eyin na e wo bi nkan ti se wa ri bayi e je ka pawopo ka pamopo ni o ka fowo ti asiwaju leyin ka jo se ko n gbogbo ko le baada enikan ki ja wade o onikan ko ni o sa ma lo so gbogbo bi alumani ile wa wa onkan na ko ni o ma lo wa awon olopa boya won se dede abi won o se dede civil defense n sise o gbogbo bi ti nkan alumani wa wa pata onolugun mi na po ibe lai moye igba omo yin na kuku ni nilu olodo abi bo ti nse ni olodo eyin te je baale ebe na te je baale le won lori eyin na e wa woro ko fi sadake fowo sowo po pelu won be ba ri ko loro si eda ti won gbe joba lese ti won fe ma fi ogbon alumokoro iko wa lobe lo be ba muru won ko si nti a da ogbe won sile fun se bi ko lo fojugun oyin ke gbe si waju ijoba ni ko rojo ti e bo ba je bi won o mo ika ni o rojo ikasiko ni o da eje ka jo se o asiwaju oku se o oku afomo niyan se ma deyin o tori pe an ri pe o le se niyan se fi o sibe gbeni ti ba n ta lenu gagaga iwo fi won le fun dajo olodumare aye ki yin ni teyan ba se nkan to dara ota won niyan da e la loro ni o tun di ni dede akoko yi kan na lola ka to pade
1: mi era mi kale oro ko mi yi ma ti sumi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se sukesuke da towo re le ni koda ti e kon sun lo ni
2: aba ayo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo tinu rara o kagu eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu logo lo mo okunrin aba duro ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nafdaki fun tedugba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission gbogbo igba ijawa ija osi always guide me
3: olohun iru ki awa lele bayi se ki sowo ilele to lo are n gba ni o te wa gba so olohun lo are bayi
4: ore mi e woni se to wa kari bonu be ni ojo pa bayi
5: o gbe ti e ti wa solo are gan na bayi jai e woni otoro sobu ti joro a roja tamo eye wo ta lo ya gan gobo ilele to wa lori e gbo e ti wa su mi bayi
4: o o je mo fironu se ra re lese se o ti gbo nipa Itelorun Muslim Cooperative ni ti won ya ni lowo lai lele wo ibe gan mo lo bayi bi ba de injabo fun
5: nibo bo ba de ke ojo abari bi ni bi wole ajo debe ni nso nbe
6: eni ti o ba mo bi egbe re tin la iru won ni sare moto kolu keke Itelorun Muslim Cooperative egbe alaje seku rorun tin ba si di gbogbo eyan o ya ero witiwiti e je ka lo sibi danileko ti egbe alaje seku Itelorun Muslim Cooperative fe se nilu akure ni pele ondo ojo thursday oni gangan ni danileko yo waye nilu akure ni unique secondary school or leyin chelsea emery akure high school road nilu akure ago meta osan ni obere e tete de ka ele ri bi joko e si le pe awon number yi 0911-833-3200 tabi 0807-329-2800 Itelorun Muslim Cooperative oya eje ajo debe
7: Ajaula Sakura.
8: Gbogbo emura sile aye odun kewa. Ijo keru ati serafu. Wisdom of God. Agbala itu sile Christi. To wa ni opposite technical. Stroke GF. Iwaroka. Odo state. Ti wa yami. O ti gbalẹ kutukuti. Iroyin ti kaka kiri ipinle Ondo. Ipe kidi ku orire. Ni mama wa woli agbaye ni. Akide joye. Abigail. JP. Ti nba lati oju to koja. Gbogbo awon eyan jankanjaka. Ilu titi. Gbogbo woli. Ma fe mi gbadura. Awon olorin oloko jokan. Ta ti wepe ma kanle dododo. Eni ba so pe owo teru. Iwon to be fi tanale ilu mudani. Awon fadura jagbo oke. Olorun won se ma patu. O ma dabira. O ma gbinan ya. Abeyin o ti gbo ni. To ba di ka soju ka jodun yi na jodun odun ka wa ijowo ma waye pelu akole tutun bi ko se pe oluwa ko ile na awon to kon sise lasan oni david 127 verse 1 sojo lojo meta to ma gbonu yakilala ka ma fi bere ni ojo karun ni ojo wednesday be lago marun irole titi wo ojo friday to bo wa ojo friday gangan ye lago merin ti ago meje oni press 9 ta wa ri lojo sunday ti sojo kesan iyen ni ajodun odun ka wa gangan ma wa waye mr makide lati america pelu mrs buki akijise lati ilu america ni mother and father of the day mr mrs oluwa to mi si pelu onorebu rotimi lati ko awon ni alaga ojo na mrs olubu eke iyagu ara won alejo paraki ta reti lati lu eko prophetess akidejoye abigail oludasile ati olubalejo agba ajojo odun kewa e wa ba wa se apostle adeshina kaya master lo kede
9: ijo ali cultural festival chino ma fe fa o pe ta tin reti e o ti wa bura gadagbu yo gba ojo kejo osu kejo saturday 8 august 2026 ago meson owuro 9 a.m. afin ala ni la o ti pejo ti kabiyesi oba olufemi olutoye jpofr oduwa to mi loye wa ala ni ti dua ni yo wure odun oya o
10: ehe koro
9: kajọ pe asa arise wa laruge pelu okan kojo kan ere ibile o wa ni afu isure iyayu ako gbute isewa omo bibi dua ninu le ati najo o ya ni be this is a celebration of our culture heritage and our people isoka dua ni o come on put on your dancing shoes let us dig it together 8th of august o ma loud jujuju labe distinguished guest of honor his excellency lucky ori mr ayedatiwa gomina ipinle ondo dr layide adelami the god awon alejo pataki ni senator dr bode olajumoke senator jide ipinsagba otunba Mẹ́yìn Adélégbé ọ̀wọ̀ sẹ́mẹ́chà. Honorable Láyọ̀ Tàríbò. Honorable Ìdòwò Àjẹ̀nàkú. Honorable Afọlábí Adésọjí Commissioner for Culture and Tourism. Ìgbìmọ̀ ètò ló ń kéde ẹ̀ pé. Olùṣàkọ́ o, àṣà ohun ìṣe àwọn ọba bá wà là ń gbé lárugẹ. Àná ni ṣe àrè ṣá o. Catch you there.

0: Ilewe yi si wa kini awon ojo opo ti won ma ba yin soro
1: gege bi a se mo ilewe Cedar Seductional Consults pe awa ni egbe Kajola Hotel ni Edo Lodge ni Okejebu ni Akure owo ilewe wa kogun parara o akini awon obi lara tori gege bi a se mo bi akoko yi bo se ri an fi ero awon obi lorun lati ma san nipele nipele owo hostel wa na ko de gun parara gege bi a se mo wa a kin fi owo ilewe ati owo ste a kin fi ni awon obi wa lara ero ibanisoro wa ni 08033312794 le kan si 08033312794 ilewe Cedar Seductional Consult o kale si egbe Kajola Hotel ni Edo Lodge ni Okejebu ni Akure
0: kini awon eto tuntun eleyi ti ilewe yi tun ni fun awon omo to fe lo kawe loke okun
1: a dupe lowo olorun fun aseyori ati aseyege eleyi ti olorun sese se fun wa ni dede asiko yi ni owo lowo lo bayi olorun ti ran wa lowo lati le ran omo lowo awon omo ti won ba ni ife lati lo kawe ni oke okun lowo lowo bayi ati ni university ni country merin ni europe adeti ni university ni country merin ni uk omo to ba fe se foundation program ni europe ani omo to ba fe se first degree adeni master's degree fun anybody ti o ba fe se owo ti won fi se kini kogun para tori ipele ni pele ni owo won won kin san ni ekan tori won ti mo bi gbogbo e se ri so won fi ni anybody lara ni pele bi o ba de se ntese waju ni admission process yen iwo furare wa ma ri gbogbo e ninu mail ye bi gbogbo e ba se nlo ilewe Cedar Seductional Consult olorun ti ran wa lowo de bi a le seju country merin lo awo kin se onijibiti ati no itese waju awon mo wa ohun lo je wa logun nitori e la se tugbiyanju lati tesiwaju nkan ti ilewe wa le se lati ran awon omo lowo ni asiko yi gege bi orilede wa se ri lowo lowo bayi olorun de ti ran wa lowo lati le ri ile iwe merin ni country merin ni europe country merin ni united kingdom lowo lowo bayi
0: awon to ba fe kopa kini igbese ti won ma gbe bayi bayi
1: igbese akoko ton ma kokko gbe na ni pe won wa si ilewe wa ni Cedar Seductional Consult ibe lati ma salaye fun won ni ekunre ni ipele ni ipele tori ipele meta ni eto yi ni ipele eja si so one step after another bo se wa niyan ti olorun se ma ran wa lowo tun wa fi release iwe teni yen fi ma lo si ilu bi ti won ba ta ba se admission e si o ilu bi to ba fe ninu awon country merin ni europe tabi ni uk yi
0: awon ojo opo ni won le lo lati ma ba yin soro bere bere kan tabi keji
1: le kan si ero ibanisoro wa ohun ni 08033312794 le kan si 08033312794
0: imoran yin ni soki fun awon obi atalagbato
1: imoran mi fun awon obi ni akoko yi ni pe ohun gbogbo ni akoko wa fun anfani ta ri gba ni owo awon university ti a ri ni oke okun e je ka lo anfani yi awa ta ba de ti ni agbara lati le lo awon eto to wa nle ta n se si ipele keji ni university fun omo to ba ni ife lati lo gbogbo e lo wa e je ka make use of this opportunity to wa nle lati le tete lo tori atumo nkan to tun ma sele ni awon odun to nbo niwaju
0: to won ni ke dun ko po soki bayi lo bi oge titi igba mi mu kiyin ire

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ilese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, to nba isan, eje, eran, ati omi ara wo ijakadi. Ema daamu jina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri onu abayo si alaafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi a le bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin a le se dede omokunrin dada tabi kinkan osu wa ma wa dede eyan amobitas cleanser layo bakan na amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kakaki ore yin lodo eleto yin e ma gbe egbogi amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu amores wo iyara lo atura aba micho ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se ko ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma re awon egbogi wa amobitas Amo Flush Capsule, Atura Herbal Mixture, ati Amores Rani, gbogbo ile itaja ogun Oyinbo patapata, gbogbo awon pharmacy store, chemist, patient medicine dealers, bakan na, e ma ri Peri G, Atura, ati Amores Rani, gbogbo awon to n ta drinks patapata ati supermarkets nationwide. Fun ibeere lori awon egbogi wa, Amobitas, Amo Flush Capsule, Atura Herbal Mixture, ati Amores, e pe sori ero ibanisero, 070-88-77-8-55 le kan si 070-88-77-8-55 a onifi aisan lugba o amobitas amo flush capsule ati atura haba micho ni amire
1: atue lara o matuwe lara o atura haba micho idanu ke tombolo timpitu aimoye ise lago ara atura ise re tun ti gbera ju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki ajelu belomi se njere si lodi ariya be ni o mo bere fun amala tabulala ko si ni ye pajupo yen se ni tin pin alakan ati gari inu kikun lo fi nsere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba atura haba micho ike kan ilo e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to to nje ta ba je welewele fi sara lore lo sara jo sinu e atura aba make sure on gangan la ba ma pe ni amunu tutu bakan na lo nko pati ebo ona taisan le gba rufi lago ara on safikun immunity system atura aba make sure ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 0708877855 atura aba make sure adonada ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi atura aba make sure Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu atura aba mixture
2: atura o atule lara
3: Sade ku si oko mi mo bi yara igbalejo mi ati yara idana mi se mo ti mo de abi titun
4: mami
3: sugbon duro na o se fi hypo nu ile ati tabili pelu awon bi ta tin dana yin
4: hypo ke
3: beni awon kokoro efojuri ki igba lero tori na lawa na se gbodo ma pe si abo lojojumo pelu hypo
5: ma gba fa awon kokoro efojuri da bobo ile re pelu hypo
6: baba egba mi era mi kale oroko mi yi ma ti su mi ise lo
4: pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
6: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koronjo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo tinu rara o kagu eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu logo lomo okunrin aba duro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nabda ki fun te lugba o da lagu ara 24/7 aba make sure lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062 6253 0916062 6253

ye tason e tason bi wo te ti lanfani ati ma gbo wa losan tuni nikan ni adaba fm 8.9 ilu ilaramo kin la wa ta tin gbo satagun lori eto aye dori lode eyi ti ile ise to nse gbogi 24/7 aba mixture ti won gbe sita wipe ka ma se kini ka jo ma gbadun e awon kan na na so nigba owo eto yi e ka so a to ma gbadun ara wa daada losan tuni lori eto ayedun gege be se ti mo ipe 24/7 aba mixture egbogi ti olo ti nnu ni o mi pon bele o na na si fi se won fun egbogi won fun ewe okan ro akuru fe refe ni fe refe awon to ja si won ti mo ni gboro aye wi pe 24/7 aba mixture o n gangan na la won ta si ri po ti wa kaakiri orilede Nigeria awon to ndo wa la won se kini awon gbadun 24/7 aba mixture opolopo awon ipinle mi na tun so wipe adakun e ba wa ko wa e ko 24/7 aba mixture wa sodo ta wa na ka janfani e awon tekiti awon na lawon gbadun 24/7 aba mixture awon ti kogi na lododo awon okay now o ti wa di osupa aran moju na niyan

0: of a dove.
1: Iwo long iru ki awa lele bayi se ki sowo ile le to loare ngba ni o te wa gba so lorun loare bayi
2: ore mi e woni se to wa kari bonu be ni ojo pa bayi
1: o gbe ti e ti wa so loare gan na bayi jai e woni o toro sobu ti joro a roja ta mo eyewo ta lo ya gan gobo ile le to wa lori e gbo e ti e ti wa su mi bayi
2: o oje mo fironu se ra re lese so ti gbo nipa itelorun muslim cooperative ni ti won ya ni lowo lai lele bo ibe gan mo nlo bayi bi ba de injabo fun
1: nibo bo ba de ke ojo abaribi ni bi wole a jo debe ni nso nbe eni ti o ba mo bi egbe re tin la iru won ni sare moto kolu keke itelorun muslim cooperative egbe alaje seku rorun tin ba siri gbogbo eyan o ya ero witiwiti e je ka lo sibi danileko ti egbe alaje seku itelorun muslim cooperative fe se nilu akure ni pinle ondo ojo thursday oni gangan ni danileko yo waye nilu akure ni unique secondary school or leyin chelsea emery akure high school road nilu akure ago meta osan ni o bere e tete de ka ele ri bi joko e si le pe awon number yi 0911-833-3200 tabi 0807-329-2800 Italian Muslim Cooperative Oya Eja Jodebe.

0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Mo kiyin e kale asiko se lataro iroyin asale re lati le se radio Adaba FM 88.9 akure ilu laramokinla wa ta tin gbon Sategun Folajin Oyetayo ni royin yin saju na egbo awon koko to wa ni royin na egbe awon osise ti ke si olukoni nile iwe fasiti futa fun awon alase ni gbedeke ojo meje lati le je ki won san awon owo ajemonu won are tinubu paso fun pase fun ajo EFCC lati gbese kuro lori asunmo owo ijoba ipinle osun iko mogun kede 80 million naira gege bi owo ebon fun eni yowu to ba salaba pade adari aswap meji
2: Adaba 88.9 FM lanigbo
1: iroyin na re lekunre re egbe asiwaju mandate group ni pele ondo lo ti ke si awon megbe re lati wa ni sokan ati lati le tempele mo oro to ni se pelu sise ipolongo lese koko fun sise atileyin fun are bola tinubu saju eto edibo gbogbo odun 2027 eleyi to kan lekun gbagbangban oro onun won fi lede lasiko ipade pelu awon ikan toro kan eleyi to waye nilu akure nibi eto on lawon ikan toro kan to fi ma awon ladari igbimajo hun to fi ma awon ladari ti soro nipa ona agba lati le je ki agbende to lorin ko wa fun atunto to nti awon alakale egbe ohun ni ti butoro ipinle yi oga agba gbogbogbo egbe ohun olumuyiwa asagunla waro awon egbe ohun lati fi gbanu kan soja lojuna ti le je ki won sise papo lati le je ki afojusun ajo ohun ko wa si imuse asagunla se lalaye pe isokan ifarajin to n titite siwaju nipa ifiro wero pelu awon eniyan to ran kan lese koko lo je koko ona lati le je ki afojusun egbe ohun to n ti ala re ko wa si imuse o wa satenimo afojusun egbe ohun lojuna ti le je ke nse ni won ti duro tan bayi lati se atileyin fun ireti isejoba otun ti are bola ahmed tinubu egbe ohun ele itori atileyin gba latowo minister to nri si oro ito abele nile yi dokita olubunmi tujojo ni won wa se lalaye pe awon nigbagbo kekan lojuna ati le je ke aisejoba to wa lode kori atileyin gba papa julo ati wipe won se ni won tempele mo oro to ni se pelu sise ipolongo lese koko ni ti butoro ipinle ondo saju eto edibo gbogbogbo odun 2027 igun ti awon eyan ibira ninu egbe eleyi ton se ipolongo lese koko fun are tinubu nipinle yi iyen GMT ni won ti se lalaye pe won ti korin re ki are bola ahmed tinubu ati igbakeji re kasim setima saju eto edibo gbogbogbo to n bo lona lodun 2027 oro iwuri ohun lo waye lasiko igba ti won pejopo loni ni awon

0: 88.9 FM. Awolu Solu Dero Pese.
1: E kaabo pada fun royin lakotun ele kan si wa lori itakun wa www.adaba889.fm tabi ke download application Adaba FM lori Google Play Store baka na ni ele firoyin ele baba dore loju awon opo ban dore wa gbogbo wonyi www.facebook.com/adaba FM 88.9 lori Facebook at Adaba889FM lori Instagram at X wa Adaba FM TV la wa lori YouTube wa baka na ni ele firoyin sowo si wa ni newsroom at Adaba 89.fm. Iroyin on te siwaju labala iroyin ile okere wa fun ti asale to ni orilede Uganda lo tin sofo agbabolu kan toruko re nje David Owori latari iroyin ti se je ko je ni wipe won se ni won se kupa lasiko e afurasi lasiko idegunjale kan lele itowaye ni Kampala ti won si ni agbabolu on lo je omo odun 37 iko lopa se lalaye pe Owori ohun lo di nina bi ejo aje latowo awon afurasi adegunjale na latare bo ti se ko lati yonde ero bani soro re fun won ele to mu ki won se akolu si ti royin si je ko je ni pe won se ni o gbemi latare awon ifarapa ele to ni leyin igba to de ile iwosan Owori ni royin je ko je ni pe o je balogun iko egbe agbabolo SC Fila lorile de Uganda nibi to ti se gudugudu meje yaya mefa fin oko egbe agbabolu on nigba aye re to si ngbabolu gege bi ade eyin mu ati ade erin gbogbon mu eni to si soju iko egbe agbabolu lorile de na iko lopa wa fiye ni wipe iwadi lo si nlo lati si ofin to awon isele le to ro mo oro ikure ati wipe won se ni won foju awon to lowo ninu isekupani on lede ele to mu ki oro isekupani na ko da rogbodiyan sile to nti ibinu latowo awon to ro kan to po se npe fun igbese ele to lorin lati dekun irufe iwa labi be lojo waju okretan awon eyan mefa lo ti dologbe latari akolu ele to waye lafemojumo ni Russia ni apa ariwa ati gusu iyen ni ti Ukraine na gege bi iroyin ti se fi lede awon meta lo dologbe ni Kharkiv ti awon miran si tan dologbe ni agbegbe miran iroyin je koye ni pe awon miran ni won to pa ni agbegbe Zumi ni igba ti awon miran si farapa kojala ninu akolu na labala iroyin awon amuludun wa fun ti asale toni akoroyin le sere Adaba FM Adegboye Galani ni ekunrere aporere
2: mokiyi ekale gbajugbaja loyin lohun to tu je onile orin ni Michael Collins Ajire eni tamu ni omo si Don Jazzy lo ti taku eso kan bayi wipe o mo ngbowo lowo awon amuludun ko to de po nse atileyin fun ise ti won ba se lojo pa ilujara alaye on lo fi lede leyin ifanra panilerin kan ti itele to ti so Don Jazzy lowo pelu alaye wipe ko fi tipatipa bo nso fawon eniyan nipa cinema on tutun Black Market leyin ifanra panilerin to goju opa ilujara kan nse le nikan loju opa lagbelebu je ko mimo wipe Don Jazzy ti gba owo tabu atabu a ko to de po se iran lowo bayi itele so fawon eniyan nipa ire ohun Don Jazzy ta ku oro na o je ko di mimo wipe ko ti si elere cinema agbelewo kankan to san toro tabi kobo fohun lati ran won lowo ba won fi ere won lede faye ri olorin taka sufe omo ile America ni Rocky lo ti wa tako eso kan bayi wipe o njo wu aseyori ore birin ohun Rihanna o ni bi Rihanna ti se je olowo yalumo yalumo ko ni alebo kankan mo ba ajosepo awon mejeji olorin taka sufe omo ile America ohun je ko di mimo wipe inu ohun dun gidigidi si aseyori Rihanna ohun o si fi gba kan binu aluyo re ri o fi kan pe olorun bukun asun won to na lona to ye Rocky ati Rihanna lawon mejeji bere si ni fera won lodun 2020 ti won si ti bi omo meta funra won ba ti se nsoro yi eyi lo pe royin awon amuludun lori royin asale wa fun toni Adegboye Galani loruko temi
1: labala iroyin re daraya wa fun ti asale toni iko egbe agbabolo Super Falcons orilede Nigeria lo ti de ipele keta si asekagba yen quarter finals ninu idije ife ya dulawo ta awon obirin ele to nlo lowo bayi leyin igba ti won ti fi aje ojugba won lati orilede Egypt pelu ami ayo 6-2 ninu ifese won se to kayin ninu ipin ele ti won bara won igbegba oroke on lo waye nibi oyiko Super Falcons bi ni won ti se koju ojugba won bayi lati orilede Cameroon iyen to je obirin lojo isimi Asisa Tosuala Christy Uchebe ati Rasidat Atibade on Olorun lo ti won si gba goluwomi gbase meta ototo wole fun iko Super Falcons nigba ti Gift Monday Uche Nakano ati Joy Omewa amuna lanfani lati gba go meta wole fun iko Super Falcons eleyi to mu ke apapo ayohun ko ma lo bi mefa si meji eleyi to mu ki won fiya je iko orilede Egypt obirin orilede Nigeria on lo pari si ipo keji ninu ipin keta ile ti won wa leyin Malawi leyin igba ti ipo egbe agbabolo orilede meta ototo nibi ti ati ri Zambia orilede Malawi ati Nigeria ti pari si ipo kef ti won si pari si ami mefa mefa ewe Cameroon na lo si ipele to kan leyin igba to ti gbegba oroke koju orilede Ghana ati orilede Malawi ele to mu ki ona ko lo si ipele keta si asikagba balogbe ko Super Falcons Rasidat Atibade lo ti gboriyin gidigide fun awon akegbere ninu ko Super Falcons to nti awon lati leyin re atawon ololufe ko Super Falcons leyin bi won ti se gbegba oroke ti won si ma kopa ni ipele keta si asikagba bayi ninu idije feyadulawo ele to na lowo to je ti awon obirin Ajibade sapejuwe igbegba oroke na gege bi emi fokansin to nti emi fayaran to ise la ipe gbogbo awon agbabolu kokan ninu ko Super Falcons on lo wa fun asijori na atamata si on lo wa dupe lo gbogbo awon to ro kan awon abesikawo awon ololufe ati awon to ro kan fun bi won ti se yan yo kuro ni ipele ele ti won wa ele to mu won lo si ipele to tokan bayi ninu edeje awon ele to lo lowo orilede Morocco agbabolu teleri ninu ko egbe agbabolu Liverpool to tun je agbabolu lowo ogun Mohamed Salah lo ti pari gbogbo n to ro ma adun re bayi to ti takoso si inu idije ti Trabzonspor ni inu ko egbe agbabolu Trabzonspor ninu idije ti league agba oje lorilede Turkey leyin igba to ti towo bowe adun olodun meji pelu iko egbe agbabolu tutun na agbabolo mo ilede Egypt on lo darapo mo iko egbe agbabolo Trabzonspor leyin igba to ti pin gari pelu ko Liverpool leyin to ti lo odidi odun mesan ninu iko egbe agbabolo Liverpool to si wa lara awon ogun na gbongbo agbabolo ninu ko egbe agbabolo na Salah lo ton gba opolopo ife eye pelu ko egbe agbabolo Liverpool nibi ti a ti ri gbigba ife eye idije ti league agba oje lo lede ti England idije UEFA Champions League to itun gba ogun logo ami ayo wole lasiko gba to nlo daula gege bi agbabolo ni papa sire Anfield awon lati leyin ninu ko Trabzonspor lo ti wa ki kaabo ti lo ti fo bayi ti won si lalaye pe omo odun 24 ni yo tun nawoja iriri re le to ti ni kaakiri agbanlaye ti nkan si tu dojuna ti le je ki nkan tu buyare si ninu eko egbe agbabolu na ibi la ori mo lori iroyin asale wa fun ti irole toni lati le se radio Adaba FM 88.9 Yakure tan gbo nsa tegun lati lu laramokin ola sukami elu joba lo lotu royin folajin oye tayo lo ni royin yin akojo wele wele to gbode kan yi ise wa oni dise oran ayo la osun okokan la oji kasun ayo.

0: we olu na ko re fo gba una so odun ma fi di lodun ko lo odun ma fi di te bere le ko osu ke bo nu juju la mo kin la ka de popo sisin ati sisin popo odun ma fi di ka ba mi ore mi alaba ka be sise lati ola lo o ti lulu la mo kin wo ko gba fo odun ma fi di yo yayi lodun o ti be sisele ke kuku chukeke ati keke kuku odun ma fi di ti sele lulu la mo kin mo ki ore mi dada alaba fo wo ku mu lodun omo ja potole ni mo ki odara wo ko odun remilekun lucius mo ki odara jennifer olatobosun ati bukola rowo muti mo ki odara fo wo ku asiko joja dodo e tita medical ati kogi blocks
1: identity kakakakaka ibi ti pa gbogbo arun wole ajo ti njo gbogbo ilera wole ti gbongbo ti gbongbo gbogbo ta fe wi ate gbopopo aje bi de marun ototo lati fi tuni sile gbani lowo onta ni o roni arun tin dani gule bi afise
2: kai kai kai
1: oto ni paisabu naba capsule aje bi de gbogbo ni se danwo ko menu e ikeji ni gastroca baba capsule ka doju ere senu dere doju awon ka gi aja alakori ti o le ta ponpon se bi akoni iyen ditan pelu ed aba capsule pairaga baba capsule lo somo ye kerin won ti abi aba capsule lo somo ya won karun se ben ti o pe gagana ku ni o so pe ni oto nkan ile ise AAT Trado Medical Service lo pa awon ogun yi po o lilu omo niyan kara o data ka ninu arun to so ni the customer abeji ajo nada ki yiri ewu won kan sara si gan lo nte gba mi wili mo ran nipa ilera to nda mu agu ara yin e kan si ile ise AAT Trado Medical Services Limited ni number 73 Oshile Quarters legba Ibo Church Akure nipinle Ondo tabi ke pe 0803444 7184 0803444 7184 dawo lawo bo se ri aseyo.

0: mezo gule ti ole block ko fe da se ole mi duro yi
1: baba lara kini mo gbo ti o nso yi se o ti gbo nipa Kogi block industry ni
0: era wo le de je
1: Kogi block industry general supply ni won won ba ni ja blocks rings cement yepe ati okuta bakan na ni won tun ba ni kole block won le koko eroja to poju lowo ni won fi se
0: ibo address ni won
1: Kogi block industry wa ni Aule Road Katode LA Primary School Aule Akure Ondo State ero ibanisoro won ni 08060939747 ati 07061177415
0: odo Kogi block industry yala Aule Road Akure nse ile mi ti dirorun No ba kan dodo AA Titan Medical ke lo sin le quarters la kore le 08034447184 la e kan si 08034447184 e kan dodo Kogi blocks ke le awle egbe le primary school la awle le 08060939747 wo yo momo fo omo loja oyin lusi e ki mi ni facebook o ku oladeji ba mi se le mi tu ade ni yi ate alaji olapa leran mo kin dada lu ki te gbo mi ofo ni ko ba ti mi gba e ka gbugbe isoku eye re o le bo kara o le mu mi am mo si mi le ko si mo kin dada ba na ka o de fo lanin wa omo mo oni ba ta se la inoki e le wa la ju oni ka ba toro mo ka mo se la inoki oni ka ta gba ju inoki eti obola kokon mu sire kete agbaju na ki wa siwaju de sin

0: mo je mi jo gba pe nkan mo fe se lori to lale ka de fola re wa yo mo mo fo ejo kokolilogun ati ejo kejilologun osu na choku doctor adegbeiro oni je mi ki ke to adegbeiro parapata lula ma kan fon ku mura oku abara on doctor adegbeiro ngba fo kan mi so se ka ba mi adegbeiro doctor adegbeiro ti so lori to lale sugbon lo mi ra fo oro le pa fo se ba le ba doctor le to ni but mo ba lo daada wo yo mo mo doctor adegbeiro gan le te gba mi ninu imi ai ohun mi ba jade lori to ka si doctor adegbeiro wo yo arun to kan re fo ka ba lo afo lerun re eyo yi o ju se mo se so e mo re dupe lo lo fun gbesi aye ke doctor adegbeiro lo lu la mo kin daada mo ni je mi ki bi kule emmanuel ana le be le je ba na mo ki ki ki to mo dole doctor adegbeiro bere lato da bare a register kale elisa de university mo ki daada ama adegbeiro ni ba na mo ki sofia adegbeiro ohun na le chi chairman egbe mo la mo kin lule loko ati leyin odi aba mi sofia henry adegbeiro omo le adegbeiro na ni aba doctor adegbeiro omo aba ran na ni le kan ni zimo ki for iku asiko jo ka de folarin ba nbe lo be ka mu pere odun jo si aba
1: Yeah, my love.

Aluko Medias to lope Michael at olowo ye ile kan but committed committed test wa ju lori to Alex ko bo ke mu card ke mu koyin ke mo chi faje lale MTN ni re jo tan ko mu lodo MTN sori eto 1336 02 64 24 07 97 75 97 565 wo mo ko je mo ki ofo wo ko rire ka je owo di nungo mu lodo MTN tele keji si jo wa mi si waju.

0: No time to check time. Mo be o wo kwa domo ta. Lale jo ya kugwa sule. Kwa fa uwe di shemo. Waya mama, unka de chala isi oba lale nukori jume li lale. Kimta abolo re to deke ke liku. Kese se kayo de fo lale konom leti fo. Aba lale to rete bere. Oni jemi sako libi konom ti shele. Wa foko shele. Jo gbe so ke ti ke kere si. O dadele la ni omo ta meji okan yo le ofago yo ogba mo ra egogo danu won gandoran gbele keji bo tun ko ase mo le ni gbele yo le gbele fago yo we fo egogo le fa yo lo gbe so kekere si tori go kon fa yo kon gba mo ra re ori mo fo egogo ogba mo lele keji egogo ogba mo lele kan ta egogo ori ati yo lona meta ototo igbele to ye igogo ka te mo fo igogo koke nu gba mori ara oni akoko gba igogo bi amori ara re sugbo o ye ko ye fo igogo koke fo di eri kodoro o ti gba mori ara le meji ototo sai meta ko ye ti yo lototo ka te mo fo igogo koke nu gba mori ara lagbara lowo eni mo ara re se ara re lodun okan re abale we ni subu danu mo ti ni yingu sori eto yi 08034447184 ni lodo 8 taru medical le jo medo ni ada apade wa mi si waju de sin
1: aire mi moda lewe elu lara mo
0: le jo mejo ni la pade lori eto 08060230072 le number ko dodo mi te tara ta le ori eto 08060230072 le ko yo osuke bo onu jisu la mo kin la o dabo.

kun alabela pe bodo ba kun iru mu wela ke si oro ilera eni ki so ta dirimole la fi gbodo tele ni to mona baba ngana to pe yan mo si baba kerewa ohun abinibi yato seni to loko nitori ise idile wa ni mo fi mo ti fun tedewe atebo lati fi se itoju eda akoko ibere to ye ka ma bere ni pe ki lo nse mi gan ki lo to sokunfa ko to kan onowo la gba se itoju e nkan toto o le ma se ni kasi ma ri apere to jora won le o fi gbodo lo ogun ete lati fi wo la palapa ise iwadi wa lori ewe atebo lo je amo pataki ayewo ka sayewo fun ni kasi mona ato yato si pe ka le wi atebo ile gana ka lo ti le yoruba opo orilede ni mo ti se iwadi kikun lori ewe atebo won ati ona ta n gba lo lati fi se itoju omo niyan opo pataki lara isoro te da n doju ko nla n reti ere igbeyawo ka se igbeyawo odun mesan odun mewo odun mejo ka ma reti ere igbeyawo lopo igba won le ma di ebi e lobirin lori ti o si ye kori be ko so ti o le fa o e kero banisoro ni sile na 0816412277 0816412277 adoju ko continental guest house ni lu akure ni mo wa e bere baba ngana baba kerewa aisan balupo nse akoba pupo fomo okunrin be lo nse akoba pomo obirin bi aisan ibalupo ba pe lara okunrin o le mu ko ma le se dede pelu ololufe re o le ma ni agbara lati seto e mo o le mu ki ato le tabi ki ato san bi oro ba wa ri bayi ewe ategbo la lo boro ba wa ri bayi ewe ategbo nbe ti yo mu gogo pada bo sipo ta o si dupe lowo olorun be bi aisan ibalupo yi ba pe lara obirin o le fa kinu ma dede obirin ki nkan alejo ma se dede tabi ki awo re o ma change obirin ba wa nse akiesi pe inu dede wu to ba ya yo si tun lo sile abo ti di pe nkan yikiri ni sale nu obirin to le fa ara tita abi ara yiyun wi pe o le whatsapp abile ni o tu dola o tu whatsapp abo ni be eyan o ba ti debi to lo ki duro baba ngana baba kerewa wa ladoju ko continental guest house akure epe 0816412277 0816412277 bo ba ti di pe aye ni ja ka ma mi loke nile ki nko bo sile ka ye ni o dede ja pe oro fi amojuto eni ba dake tarari aba dake keda odori ibusun ka ti sun o deke elomi a wa lori ibusun wakati meji wakati meta ko ti ni rorun sun belomi ba sun o le ji loru se eyo to emerin e marun isun ara lo gbe eje yi kara ti o si gbodo ni isoro ko ma di pe ibade nfaniso ailerin ibusun kan si keje ta o ti ma dawo tebadi isun ara ba ti wa nse akoba fun ni debi pe apako ese kan se wojo lo tenu ti nwo segbe toro fe ma jagere lenu mo baba ngana baba kerewa wa fun wa ni sepe ladoju ko continental guest house akure e ma pe 0816412277 ohun ti je omokunrin lohun to nbe ni sale a ki fowo yepere mu eru obirin ti won pe won ki fe le won kuro ni de eru eni o lo fi je pe bi wo okunrin ba tin ri pe light e ti bere re aya re ti bere si ni japi pipi iwo wa se tan obirin re npe so ti tan niyan tete moju toro ara re o eru wo ni de eru eleru ewi ategbo nbe ti yo fo gbogbo gedegede idoti ara danu tara re yo si da saka ti won o le tokunrin wa kodile leri itiju ni o ki nkan agbara omokunrin o kere jojo ori re lo o lona tawon baba wa ngba moju

dieru isepe te uto la hanon la danu babe wenge le da masri nogegbona talake so baba soro de pa kale wi ategbo fi se toju eyike ya isan arun atari ara to ba nba ni falafira bi o fara lo niru ru ona ewi ategbo win lana ta fi se toju eni turu fe be ba njo lenu nbe lowo babe wenge le da masri ti o si dupe lodo olodun to nta lafia pipe ore eni omo gbaye bi mi eni omo jale waku ogu oru wagban orele bari to fi dori aisan di ori ni won toju lodo won be gele ni won tun ma isan gbara dale ti o si ni siru oni tohun mo bakan na won tun ba ni belon lori asina je lori ise yowu dada bayan layo tin se teyin o si ma ta warawara ise ti eni olodede abi won ti da okuta soja re gbara nle yoju si babe wenje eleda masiri baba nbe ni ilu ijebu ode eso kale ni latop junction ejere road ilefse akoko te koko kan to ni transformer ni waju ibe ni baba wa telephone 08065745041 tabi 09055

0: yo.
1: Alaafia tayo ilera loogun oro ma fi owo yo beke mu oro ayara re gbegbese loju ogan gbegbese iwo na wo o sare si wa o sare sayin oro na bayo so wa pa ailera tin so si pa mara ni o tun ni gbegbese odun mi la tun wo yi odun yi tun lo kere kere kere kere kere igbese ni ko gbe owo to ba du ni a ti ba bi aso be se ba da ni a tun tun ku ni ogbiyanju lo to sugbon o ti ro na bayo sugbon won ni ore ti o ba gbe ni bayi ina ni ma gbe alawore ku nigba to ti lori ofe lati gbe eto yi ni akoko yi o mo ko ti sori re ni o kira re ku ori re tori pe obo ni sababi o na lo bo lo ba mi oludumare pa kete male ki won na gbe igbese ologba ki won na dara ko mo awon to ti lenu ope ti won ma oju leja ewi ati egbo ewe nja o egbo si nje awon kan wa to wa je pe olodun ti fi asiri e ogun ba ti da po bi se nje olodun ti fi si won lodo o ti koja apapo lori oro baba ewe nje leda mashiri gbogbo ipinle ondo ati gbogbo awon ilu ipinle to yika ati mo baba ewe nje leda mashiri o tojo meta ti won ti nda awon eyan lohun ti o si si pe pa e ma so be ma o e ma wi be ma o adua temi ni pe olodun ti tin ba yin se baba ewe nje leda mashiri ta fi 30 lori radio lati tun ma logun olodun yi ko de fi yin le yo ma shatleyin ni ti e ni ko gbe igbese ologun ti ani ko gbe igbese ologbon tu wa gbo mi o to ba wa je pe iwo na isoro to nkoju isi aye ni o ti koju oju lasan igbese na lo gbe fun ebi adua won bo gbe igbese ailera temi to je pe awon aye awon ase bi se ka ni korokan du na ni nbe ni di oro re won bo gbe igbese igbese adua ti won o fi lenu ope ti eni pe ko gbe igbese ologbon adua na ni gba agbara ko o aye nbe ini adua ra kun kan te gbo foto ni o fi mo pe ile aye ta wa ile aye to le koko bi oju eja

0: dieru isepe teuto la hanno la danu babe wenge le da masri lo gegbo na talake so baba nsoro nipa ka lewe ategbo fi se toju eike ya isan arun atari ara to banba ni falafira bi o fara lo niru ona ewe ategbo win ilana ta fi se toju eni turu fe be ba njo lenu nbe lowo babe wenge le da masri ti o si dupe lodo olodun to nta lafia pipe ore ani omo gbaye ki mi eni omo jale waku ogu oru wa gban orele bari to fi dori aisan di ori ni won toju lodo won be gele ni won tun ba isan gbara dale ti o si ni siru oni tohun mo bakan na won tun ba ni belon lori asina je lori ise yewu dada bayan layo tin se te yo si ma ta warawara ise ti eni olodede abi won ti da okuta soja re gbera nle yoju si babe wenge leda masiri baba nbe ni ilu ijebu ode eso kale ni laptop junction ejere road ile of sha kokoko ta kokoko kan to ni transformer ni waju ibe ni baba wa telephone 08065745041 tabi 09055609849 babe wenge leda masiri agbonje onisegun ibile to moju ewe ategbo bi okan se moju ada
1: Fún ìtọ́jú ara àti ẹ̀bi àdúrà ẹ pé bàbá ewéńjẹ ẹlẹ́dàámàṣírí sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 08065745041 08065745041 tàbí 09055135564 09055135564

0: Eyo ne je ki oro ile aye yi o suyan na ni igbese na le yan ma gbe o ni kan kawo gbera ko ma woran tori pe eda ti ba tin woran iran won ki ran laye eda to ba tin woran ati riran lowo ti o fi ku ninu la lori tin koju anira oro ara ko ni te mo ba bo ki ma ba lo lo ni wona o di pe ko le lo so mo gbogbo awon shop re to ni ko le lo ibe mo iyawo re ni moju to sugbon ojo ojo ka isele kan se to di pe ore re kan lo ba ni ko n pe pe ah arakunrin bo ni mo de shop re won obo nbe won ni o tojo beta to ti wa mo tun lo lojo kan bakan na ni won o tun bo nbe ki lo asele o ba salaye fun ore re pe bye na lo mo n koju eyin ba lo yoju sin le eyin ko e won gbe igbese igbese ologbon nigba ti won ti ri pe o da pele ti kojo oju lasan won di odo baba tin ba ni be lo tin ba ni se igbiyanju pelu ewe ati egbo baba in to de mi koju na le leyi o ma tojo meta ah won mo kan keji ibe na ni won ti ri pe ore ki soju lasan owo awon agbalaba nbe won ni yawo re nko won ni ko lo pe yawo e wa o pe yawo e lori ago ni ki yawo won wa yoju sun ibe ni aseri ti tu o ni gbegede ti gbina ase yawo lo wa ni di oro ase tori pe iyawo so foko re lojo kini ana wi pe ko ya on lowo kan ti o ya lowo ko fun lowo ko fun lowo latari pe oko lawon nkan kan to fe fowo se lo ba wo pe o da pe oko ohun o tin kowo fun olori lulu kan legbe ogiri to ba ni boya to n ba fi oko ohun sori idu boli esan ohun le mo ra aye mojutu awon owo e ah obin awon obi kan mo wa to je pe ika ranun ika o na ni won eyin ko yi won gbe igbese adua won si gbe igbese lera fun pelu lile wu ati egbo bi mo tin ba yin soro ara re ti ya daada to si ti pada si shop mo je so fun ona pe iwo na gbe igbese ologbon mo kan ma wo aye ara re ni ran gbe igbese ologbon ko mo toro aye ara re fun ilera to n koju gbe igbese ologbon ko joju si baba iwe nje leda masiri ti se bi erin o jeje leri ni oju re pon kokoko to foju re irina daada gbe igbese joju si baba iwe nje eleda masiri ati fun ebi adua lari ti mori bo ko ninu la lori aye ti o je ko rana lo ti o je ko je yan laye number won re je koko ju odo won fona kin to fona number won won wa ni opopona Benin si ore legbe anko somil omo tosho nipinle ondo ibe na lo ti lo joju si won olodumare yo si gbadua ti yin na lase olodun olodumare oya je npe number baba iwe nje leda masiri fun ko pe baba ko si lo yoju si won atuma pade ngba mi gbe igbese ologbon oro ori oni dabi eju to koja lori apata ti o se ni pa o di gba kan na
1: fun ti e bi adura e pe baba iwe nje eleda masiri sori ero bani soro yi 08065745041 08065745041 tabi 09055135564 09055135564

0: agbara ojo ni ya ibe ni poro loko adifa fun iba tin se ojise olodumare Eba ni moju la shale yi kato mo mbobo she. E ka le kakiri agbala ye, kakiri bobo ibi taba te mbowa.
1: Odu meri ndi logun. O logun iwofa, o logun ole yon. O ni boba she.
0: Aditu ikuwa labe la koko finbe tiye la ujwe ye, keye, keye ye shafaynu. Aditu o gbigbo ko le ye nekan ti tobi ori lo seye dakoni jojo agbo ni yi tagbo.

Ta ni ojise? Ta ni aranise? Ojise je ohun elo kan ninu awon angeli Olorun. Ohun elo kan. Ohun elo ti awon angeli Olodumare nlo po. A pe angeli kan ni Luciferi. A si pe ni eni eko. Luciferi inu awon iwe mimo wonyi o yato si Esu. Ti omo Yoruba nsin Esu ti omo Yoruba nsin ta nbo o yato si Luciferi ta pe ni angeli abi malaika nu awon iwe mimo ede ti a se dadaru lori awon omo eniyan to daru nigbati a gbo pe won gbianju ati mo odi kan orun ede ti olorun daru ni omo Yoruba npe ni ede ayede tede wa o fi yera wa ede Hausa lori le ede yi Ibo, Yoruba, onko ni wemi man toka asi, bi o se aibora eniye, timfa eleya meya, elese mesin, laani awon omo eniyan. Aibora eniye, tomu eleya meya, elese mesin, waani omo eniyan wanyi. On lo n di oju okan omo eniyan ti a fi nigbagbo sira wa pe a ke kan ju okunrin kan ta n pe ni Nimrod ninu esin Islam on kan na ni Yoruba pe ni Lamurudu ti n se baba nla Yoruba tori iseese la fi dale aye Angeli ojise ta pe ni Setilu ninu esin Islam oni Yoruba pe ni Orun Mila Enje Michael ninu Bibeli ta mo si Angeli tin lo dana on kan na lesin Islam pe ni Malaika Mukailu ton lo dana E ma wa gbagbe pe malaika yi kan na lo tumo si Sango nile Yoruba oloju orogbo ina loju ina lenu eyi ta pe ni Satan la lukura de pe ni asitani angeli ni malaika ni iru male si tun ni Yato si Esu onile orita ogiri oko abane woro bari da obeleku soko keru obeleku elekun aye nsokun la aroye nseje olore to un se laye tie Yoruba won nikan ti won loto On gbogbo wonyi a le pe won ni irumale a le pe won ni angeli a si le pe won ni malaika ko si eyi ti ki ran omo eniyan nise ninu won tori awon gan ni won gba ise lodo Olodumare lamurudu ta so lekan omo meta lo bi odudu a lo si kere ju nu awon omo meteta lamurudu lo bi enikan ta pe ni gogobiri gobaya to joba nle sokoto ngba kan ti pe tan pe ni gobaya gogobiri ni o bi enikan ta mo si kukuwa
igba ti ipinya de ba won okan kori si ariwa okan kori si la orun odudu anikan lorinrin ajo ojo 97 days ko to orungbo rinrin ajo de ilu aimo to wo ta pe ni ile ife oda eran kukuwa ati gogobiri nibi ti won ba ta si loni eleya meya la ma pira wa lai mo pe eran lamurudu kan na ne ifara lasan la fi gbogbo iwon yi se ojise ene ta ba mo si ojise olorun o saba ma n koju isoro ko si ojise ile aye ti ki se wipe igbadun ni won fe mo gba laye ta wa yi opo ti n pira won lojise ni ile aye awon fura won ni won ran ra won se ki la n wi gan mo n bo na

awo oninu re nitori pe ife oni aseda ni loju latowo emi ati iwo ni kete ti omo eniyan ba ti pinu lati ma gbo ti olodumare nikan o si ko isu ese sile lati ojo ohun ni awon maleka ti nje ti ene maleka ti nje ti ene eko yo ti ma dode onetohun nse lokan je pe igbagba ohun ojise olorun ninu abalaye o ti roba wi pe ki won o fa oju esu ka fa mara lati le ri ti olodumare gbo esu la won kan mo si eni eko lodo ti won lati ma le se won nika ka to so wi pe ki esu ko mo se eyan nika ani lati fa oju re mara ni ki se pe a nse esu nika ko to sa fun ni nipa fifi esu abi nipa fifun esu ni ohun ti a npe ni abetele ka pe ni abetele tori ala fe fa oju re mara ohun ta fi nse abetele esu na la npe ni ebe ebo gege bi awon iwe mimo kokan se so pe won fi ti kesari fun kesari lawon bi kan looto ni pe itumo gbolohun yi o duro lori igbagbo igbagbo onikaluku nipa agbe kale re ojise olorun a ma ri adanwo bo ba je ojise olorun mo ki oku roju o le je adanwo lori omo omo pastor tabi omo imam o le yan asun ta omo o le yan mamugbo o le yan asewo o ma nsele daada adanwo gidi le yi nile ojise elomi le ma sise olorun pelu inu mimo ki iyawo onitohun iyawo ta fi fun onitohun ko je ohun idena fun iranse na ni yo ba pasamo won ni adoju ti ni iyawo pastor ti n kiri buredi lojo sunday e ri nkan to ba pinu lati duro ni iha ti olorun iwo na le di odise awo babalawo gidi le duro ni ati olorun tori opo eni opo nu wa igbagbo wa anigbagbo pe ti a ba ti ri eni to je babalawo esu la ma nka won mo be kede ko ri be olorun nikan lo mo eni to nsin o babalawo le je ojise mimo ki eni to pera re ni kristeni abi musulumi ki se won o mama to ti ojise awo olorun lo na onikaluku nise olorun lo yan ise fun onikaluku fun gbogbo ojise ile aye nipase eni meta ta lero po wa lasiko yi a nlo kristeni nipase jesu kristi a nlo awon musulumi nipasẹ ojise nla anabi muhammad a si nlo awon awo nipasẹ orun lomeni ti o la orun mila baba kukuru oke geti bo ti n gbọ mi lasale yi gbiyanju ko di igbagbo re mu ko duro sisin lori ohun to ba gbagbo sugbon mo wi lekan si bọlọrun o ba pe o dakun mo pe ara re ta ti e ni ojise gan nle aye a kuku ni idahun si sugbon o le dahun lokan ara re ta ni ojise ogo ni fun olorun loke orun.

0: wa o si ti ta ku si bi kan tolohun oni ku mo ko mo ni yale enikan kan wa
1: o ami mo kin baba e ku ohun late kan o e ti gbo latenu alaji agba baba laanu e je wa se be kin pe number won lekan si ka ma fi yun se lo fun ti dede asiko yi number won no lele yi 0806397082900 6397082900 Wo kin e ku kale o mo ya jowo ebiniza lo ko mi wa ni ku moro leke ha mi le mero ede Caterpillar ti wo le asebi na ni mo fin kin yin pe ani farun ata isan lugba igbesi aye wa yo ni tumo yo te waju o digba o
2: Otako jo lokodo ise owo awon ara bi tin somo logo domo lopoli
3: o ya tete
2: fun ni tolorun ko kokoro itu sile
3: le lowo
2: alhaji agba baba la no spiritual
3: okunrin dandan
2: eyi ke iya isan ara
3: o sese bere tabi olojo pipe
2: mi sanfe
3: asiri bimo
2: yonu ebe awon agba
3: baba la nu kaju e
2: yonu agba
3: ko sentio ye ko ni lowo
2: tractors oloshelu
3: o lo fun interview
2: e yonu agba lu koja be
3: awon kan ba di alhaji agba
2: lo tori adi tun ti yo
3: oja re utani
2: fe gbomojo oyun iju asiri bibo
3: atude asina
2: o ya lodo eni ti alafiran
3: e ma pade baba la anu alaji agba
2: lojojo wednesday
3: thursday ati friday ni lu akwe
2: en la fe josu
3: folokada pe
2: ile baba la anu
3: ide mango loki ogba lo lo
2: saturday and sunday
3: ele ri baba la anu
2: nina god plaza opposite alafia hotel
3: lu awojo monday and tuesday
2: e ri baba la anu
3: ni bakusa street
2: opposite ile ya bakusa
3: ilu ore
2: telephone
3: 006 397
2: 0829

0: ogo wale egun jade ofa jade oyo yo yo yo baba me rekete baile amasa ofa maje mama my jade Jesu Oluwawa lori eto lola gbogbo to nwo mo egbe eru omo yin sodo eni fowo soya pe o ni pari osu emi e ma lo se eyin abi am egbadua ta lo duo ti mi wi pe to gbo omo ba de lo ma gbe mi e fi emi e di awon abi am kan bo se n da fawon omo
1: won
0: ben ni won sa so
1: they begin to fall sick ben
0: bayi omo se n lo waju ben la san wole
1: their sickness increase
0: gbogbo ni duro ti mi
1: any one standing with me
0: pe mi o ni rojo omo je loye iku mu emi e lo oyo yo yo yo baba gbogbo ni fa duro ti mi pe mi o ni je omo loye iku mu emi